0: ko ma sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku cikin shirin tabakidi taba karatu wanda a yau ni Umaima Sani Abdulmumin zan gabatar tare da abokin aiki na
1: Haruna Shehu Tangaza
0: to Haruna barka da shigowa filin tabakidi taba karatu
1: barka ka dai Umaima
0: to na soma ne ko in baka ragamar
1: a ki soma
0: ka bar mun to Haruna labarin da nake tafa da shi ɗaya daga cikin labarin da nake tafa da shi labarin wata uwa ce wanda kuma gaskiya labarin ne mai so sarai
1: na'am
0: da tarkai company Meta masu Facebook kenan da TikTok ko tukan mutuwar ita
1: to me ya faru haka
0: to ita wannan uwa Haruna mai suna Irina Rajego ta ce ta fahimci cewa yar Italiya ce abin da ya fara Italiya ne kuma sai ta fahimci ita Rosella kenan ta dan halayenta sun dan sauya na tsahon wasu lokuta kuma gaba ɗaya diyarta ta bata fi shekara 12 ba amma sai ta fahimci yarinyar tana cikin wani irin yanayi amma da irin ba za ta iya fayyace ko ta fahimci menene yake damuwarta ba
1: amma da kawai yanayinta ya canza
0: yanayinta ya sauya kuma halayyarta ya sauya kuma kwatsam wata rana sai ta tsinci gawa ita
1: to
0: ta yarinyar ta kashe kanta
1: inna lillahi a gida ko a ina
0: yarinyar ta kashe kanta ne a gida
1: da shekara 12
0: kwarai kuwa ta kashe kanta a gida to tun daga lokacin da suka zo suka iske gawar yar a gida ta kashe kanta sai suka shiga damuwa iyayen
1: dole ai
0: suka shiga damuwa irin me zai kai ga yarinyar ya shekara 12 ta tunanin kashe kanta
1: sosai kuwa
0: ka gane da haka sai suka shiga bincike da ita da ita Irina kenan uwar yarinyar Rosella da mahaifin yarinyar sai suka dauki irin wayoyinta da abubuwa haka wanda take shiga kafofin sada zumunta na zamani suna shiga sai suka ga cewa ashe yarinyar nan tana social media
1: tana shiga shafukan
0: tana shiga shafukan sada zumunta kuma da take shiga sai kasance tana irin bibiyar irin abubuwan da ake yada wanda ya shafi irin damuwa irin damuwar da take ciki
1: na gane
0: ka gane nifi na kamar kana cikin damuwa sai ta dau waya irin tana irin bibiya ko irin tana bincike
1: watakila tana binciken idan damuwar ta faduwa jarabawa ne sai ta yi bincike akan
0: yawa
1: menene wadanda suka fada jarabawa ke
0: wani yanayi suke ci kuma me suke yi
1: eh haka
0: to anan ne fa in gaya maka sai ta shiga wani shafi wanda ake cewa just a dead person
1: na mai son ya kashe kansa
0: kawai shafi ne na masu son kashe kansu
1: to
0: ina ga shiga wannan shafin sai bata dama sai take gani abubuwan da ake koyarwa a shafin har ita ma ta koyi yadda za ta kashe kanta
1: yadda ake kashe kai
0: to wannan abu gaskiya ya daga wa iyayen Rosella hankali sosai sai suka ce to ai akwai ma laifin waɗannan shafukan na sada zumunta saboda yarinya yar shekara 12 suna ganin kaman shafukan ba su ba yara kariyan da ya kamata
1: eh ke san ma kwanan nan Burtaniya ta yi doka cewa duk wanda yake ƙasa da shekara 16 za a hana shi shiga shafukan sada zumunta
0: haka kuma ka san ko banda ma Burtaniya ma mun yi labarin hadaddiye daular Larabawa da
1: ita
0: ma ta kasance ƙasar Laraba ta farko da ke daukan irin wannan doka cewa dole yaro dan kasashen shekara 15 indai ba ka haura shekara 15 ba bai kamata a baka manhaja ko kuma wayar da zaka daga shiga shafukan sada zumunta ba saboda yana gurbata tarbiya da koyar da abubuwa marasa kyau to kaji fa yanda aka ita wannan yarinya ta rasa ranta kenan shi yasa waɗannan iyaye suka maka company Meta da TikTok a gaban kotu amma dai su kamfanonin sun fito gaskiya sun yi martani sun kare kansu sun ce su suna kiyaye dokoki da kuma irin yara kanana akwai kuma irin parental control
1: eh wannan tsarin na yadda iyayi za su hana yara shiga wasu wurare a
0: yau sun ce duk suna da shi to yanzu dai batu dai yana kotu dai tsakanin wannan kamfanoni da kuma iyayi kan mutuwar wannan yarinya Rosella
1: an sha maka su kotu kan irin waɗannan abubuwa
0: kwarai kuwa
1: kuma sai mu jira mu gani wanne abu
0: wani abu zai biyo baya
1: kunci kotu za ta yanke amma ban sani ba ko a labarin an fito da wace irin damuwa ce yarinyar ta shiga har ta kai ga ta dauki wannan mataki
0: gaskiya ba a fito da irin damuwar da yarinyar ta shiga ba amma dai kawai an ce dai wayoyin da ta take amfani da shi da kuma irin littattafan da take karantawa babu mamaki suna da alaka da dalilin da yasa ta dauki wannan mataki babu mamaki an aka bata labarin da bai dace ba ko kuma wani abu ne daga hankali har ta shiga damuwar da ya kaita ga kashe kanta shi yasa ake kira ga iyaye da suka sanci masu sa ido sosai kan ƴaƴansu su riga lura da abubuwan da suke musamman da wannan zamani na shafukan sada zumunta ko kai a gida baka bayar ba yaro yana fita baka san inda zai je samu kansa ba ko na aboki ko wani wuri haka ya je ya jawo maka wani bala'in da baka shirya ba
1: To umema sai mu ce Allah ya kyauta. To da yake kin yi maganar kasar Italiya, wato ni ma labari na gaba a kasar ta Italiya ne. Amma a tsibirin Seychelles. Ko a tsibirin Seychelles akwai wani yanki ko gari da ake kira Saint Helena. To anan ne aka samu ko kuma ake da kunkuru wanda yafi kowane dadewa a duniya. Kunkurun nan shekarar sa a bisa kiyasi shekara 194.
0: A kace kakan kakanmu ne.
1: Ba.
0: Ba shida?
1: Eh.
0: Gaskiya.
1: To a wannan makon da ya wuce ne shi wannan kunkurun da ake kira Jonathan ya shiga a hukumance wannan kundin na tarihi na Guinness World Record ya saka shi a zaman jakada na musamman.
0: Lalle wannan kunkuru.
1: Eh ke san ko baya ga bajinta shiga wannan kundin na Guinness World Record to idan ka shiga ka dade rike da kambunka to zaka kai level din da ka zama wato Guinness World Record icon jakada na musamman shi wannan Guinness World Record. To shi wannan kunkurun ya zama a cikin makonan da ya wuce jakada na musamman
0: na wannan kundi na Guinness World Record
1: saboda ya dade rike da kambun kunkuru wanda yafi kowane tsufa a
0: duniya. Dama an ce ai kunkuru akwai jimawa a duniyan nan. Dan na sha ganin mutane suna magana da dan karance-karancen da ne an ce suna iya kai har shekaru 300.
1: Kaji?
0: Wallahi haka ne ji.
1: Sai ka ce aljini.
0: Suna jimawa a duniya gaskiya.
1: To shi Jonathan an ce ya iso wannan tsibirin ne a bisa kiyasi yana da shekara 50 a shekara ta 1882. To kuma lokacin da aka yi kiyasi sai ake cewa ana ganin shekarar da aka haife shi ita ce shekara ta 1832 wato shekaru 50 baya. To tun daga lokacin ya zama kamar wani tarihi da abin al'ajabi a wannan tsibirin na St. Helena.
0: Ai dole.
1: Don haka ya gaggana ko kuma ya samu ganawa da sarakuna da yawa kuma ya shiga a cikin hotunan daurin aure da dama masu irin yawon bude ido su ma ya ga dubban su suna zuwa suna kallo suna daukar hoto da shi
0: saboda jimawa yana rike da wannan kambi. Allah sarki kunkuru Jonathan gaskiya wannan labarin ya burge ni. To Haruna tunda mun yi labarin kunkuru anan kuma wani labari ne shi ma da ya shafi dabbobi wani yaro ne dan kasar Habasha Ethiopia kenan. Wannan yaro ne gaba ɗaya shekarunsa 12 sunansa Marcus Abaye daga wani yankin da ake kira Denbeche kenan a nan yankin Amhara na Habasha. To wannan yaron ya wani abu ne na ban mamaki hasi me yayi yana irin kiwon kaza.
1: To
0: sai aka waye gari wannan kaza babu lafiya.
1: Ayya.
0: Kaza na rashin lafiya sosai. Sai shiga yanayi na damuwa. Duk wani abu da ka san ya kamata yayi a gida saboda ga kazan nan an samu sauki yayi. Ya iya kokarin sa amma ina da ya rasa me zai yi sai ya dauki kaza, ya runguma kaza, sai ya asibiti. Ya kai wa likitoci.
1: Asibiti ta dabbobi ko dai asibiti ta mutane?
0: Asibitin da mutane ke zuwa.
1: Wato kila shi bai ma san bambanci tsakanin asibitin dabbobi da
0: ta. To ai kaga yaro dan shekara 12 ina zai fahimta. Ya rungumo kaza ya rungumo a jikinsa sosai fa ina irin kamar da idan zaka dau dan jariri idan ka rungume a jiki. Ya nufi asibiti a guje ya kai wa likitoci. Ya ce su taimaka masa. To anan ne akwai wata ko in ce jami'in kiwon lafiya Umar Chani sai ya karbi wannan kaza irin saboda irin kaga irin damuwar da ya nuna inda ya rike kaza ne sai ya karbi kazar sai ya ce mai to ga yanda za a yi insha Allah za ta samu sauki. To irin a lokacin da abin ya faru shi wannan jami'in lafiya sai ya dau wayar sa sai wa yaron video ya dauke shi hotuna ka gani har ya daura shi a shafukan sada zumunta to ka san zamani sai bazo daga sai wannan labarin sai ya kasance ya bazu ko ina ya tafi viral. Aka ce ga yaro nan ya dauki kazarsa ya kai asibitin da ake ba mutane kulawa amma shi sai ya dauka kazarsa ya ce dan Allah gashi na ceto rayuwar kazarsa da haka yaron sai irin abu sai ja hankali sosai irin kowa ya rika yaba mai yaron ya tafi viral ya zama celebrity. to kaji labarin Marcus
1: kenan. Ina fatan dai ka zo bata mutu wakilin an samu mata lafiya.
0: A kasiya ka zar ka kaza tunanin bata mutu ba kuma irin ya samu gudumawa mutane suka ta kawo mai kaji. Dan yanzu ana magana fa yanzu yaron fa ya tara kaji sun yi dari.
1: Gobarti ce a Jos.
0: Har wasu mutane ma da suka irin dau nauyin sa na kwana uku za su ba shi irin wurin bacci abinci da kuma irin horo na musamman kuma za su in ya gama irin company ne haka zamu ce wanda suke irin abubuwan da ya shafi dabbobi suka ci su dauke shi na kwana uku za su ba shi irin horo na musamman kai da za a daga kula da dabbobi musamman ma kaji da kuma ba su da lafiya
1: shi ta kila ma tun kafin ya girma ya samu sana'a
0: wallahi to shi shugaban wannan company zamu ce ko gidauniya Dr. Abuno Andage yace gaskiya yaron ya burge shi kwarai da gaske kuma yake ganin dama ce tunda yaron yana son dabbobi musamman ma kaji a bashi horon yanda zai daga kiwatar kaji kuma ya samu ma sana'an yin a yanzu yana da karanin shekarun sa karkawa maki mai zama likitan dabbobi
1: yo kin gani ko kuma wani hamshakin mai kiwon kaji
0: kwarai kuwa nan gaba
1: haka
0: wallahi haka
1: to umema ina ganin da yake wuna na hair mu ta Africa ne bari labari na gaba za mu je gida Nigeria ne kuma ko Nigeria a Kano ta dabo tumbi
0: tumbi to me fara a Kano an fika za ka zo kana ko ba sakwace za ka tsoka na kanawa to me fara a Kano
1: to eh zamu iya bada shi tunda ina ganin yawancin mutane yanzu ba su fara kada kumallo ba. Wato wani mutun ne aka daure mako biyu a gidan yari.
0: To me ya aika
1: kuma taron naira 100,000. Kan tattara buhunan ba haya a kofar gidansa.
0: La hono la wato kashi kace. La hawla wala quwwata illa billahi.
1: Buhunan ba haya. Kin ga
0: a kofar gidansa. Ban gane ba to me yake da su?
1: Wato shi wannan mutumin mai suna Muhammad Sa'idu mai aikin yasar Masai ne. To kin san idan masu yasar Masai suka yashi to za a tona rami ne sai a zube.
0: Sai a zube haka ake.
1: To amma shi a madadin haka
0: la hawla wala.
1: Sai ya zuba a buhuna ya kawo ya aje.
0: Ya kai kofar gidansa.
1: Eh.
0: To ba shi da makota ne? Ba ya mutane?
1: To ai su makotan suka kai kara. Idan naga kima kina
0: bata. Dole ai. Ai dole, haba. Ko a gidanka kai ba haya in baka kora da ruwa ba ake kara bulantana a ce an tara sabo huhu a kofar gida. A'udhu billahi.
1: Sai saka abu hu ya kawo gida bakin kofar gida ya aje. Watakila idan mai bukata ya zo, sai ya saida mai sai ya dauka ya tafi.
0: La ilaha illallah. Kuma an fadi nawa yake siyarwa?
1: A to a labarin dai ba a faɗa ba amma dai abin da ya faru dai su makotansa abin ya dame su sai suka kai ƙara a gaban kotun da aka yi shari'a aka saurari har da shi wanda ake zargin sai aka same shi da laifin aikata wani abu da ke da barazana ga lafiyar makwabta
0: kwarai kuwa
1: wanda ya sa kotun ta yanke masa wannan ɗaurin na makonni biyu da kuma tarar naira 100,000
0: kan abin da ya aikata
1: abin da yayi
0: to ai shi kansa ma bai tsira ba banda ma makota
1: to ake san tunda sana'a sa ce wata kila yau da gobe zai iya sabawa da
0: warin kashin
1: to shine dai makoftan da suke bayani suka ce gaskiya yayi warin yayi muni sosai ta yadda ba su iya hutawa a cikin gidajensu cikin kwanciyar hankali to daga nan ne kotun ta yanke musu hukunci kuma ya dauki alƙawarin cewa ba zai sake ba
0: kai na da Kano ko da me ka zo an fika to Allah ya kyauta saboda yene ne lokaci anan zamu dakata muna godiya Haruna Tangaza ni Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya
2: samu ƙarin labarai daga BBC da kauri daya wato bbc.com/hausa aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri batutuwan da ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi duniyar labaran gaskiya duka adireshin intanet daya ziyarci bbc.com/hausa
3: Tumasa ruo seku gariza ya shafi mwene internet domin samun kayatattun labaran da muka wallafa kada ku sha'afa za mu sake dawa nan da minti 30 a shirin mu na hantsi amma yanzu anan za mu ja labulan shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi sai kuma Lawan Suleiman da ya hada mana sauti Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: To ma sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku cikin shirin tabaki taba karatu wanda a yau ni Umaima Sani Abdul Mumin zan gabatar tare da abokin aiki na
1: Haruna Shehu Tangaza
0: To Haruna barka da shigowa filin tabaki taba karatu
1: Barka ka dai Umaima
0: To na soma ne ko in baka ragamar
1: A'a ke soma
0: ka bar mun To Haruna labarin da nake tafa da shi ɗaya daga cikin labarin da nake tafa da shi labarin wata uwa ce wanda kuma gaskiya labarin ne mai so sarai
1: Na'am
0: da talkai company Meta masu Facebook kenan da TikTok ko tukan mutuwar ita
1: To me ya faru haka
0: To ita wannan uwa Haruna mai suna Irina Rogego ta ce ta fahimci cewa yar Italiya ce abin da ya fara Italiya ne kuma sai ta fahimci ita Rosella kenan ta dan halayenta sun dan sauya na tsawon wasu lokuta kuma gaba ɗaya diyarta ta bata fi shekara 12 ba amma sai ta fahimci yarinyar tana cikin wani irin yanayi amma da irin ba za ta iya fayyace ko ta fahimci menene yake damuwarta ba
1: amma da kawai yanayinta ya canza
0: yanayinta ya sauya kuma halayyarta ya sauya kuma kwatsam wata rana sai ta tsinci gawa ita
1: to
0: ta yarinya ta kashe kanta
1: inna lillahi a gida ko a ina
0: yarinya ta kashe kanta ne a gida
1: a shekara 12
0: kwarai kuwa ta kashe kanta a gida to tun daga lokacin da suka zo suka iske gawar yar a gida ta kashe kanta sai suka shiga damuwa iyayen
1: dole ai
0: suka shiga damuwa irin me zai kai ga yarinya a shekara 12 ta tunanin kashe kanta
1: sosai kuwa
0: ka gane da haka sai suka shiga bincike da ita da ita Irina kenan uwar yarinyar Rosella da mahaifin yarinyar sai suka dauki irin wayoyinta da abubuwa haka wanda take shiga kafofin sada zumunta na zamani suna shiga sai suka ga cewa ashe yarinyar nan tana social media
1: tana shiga
0: shafukan sada zumunta kuma da take shiga sai kasance tana irin bibiyar irin abubuwan da ake yada wanda ya shafi irin damuwa irin damuwar da take ciki
1: na gane
0: ka gane ni fina kamar kana cikin damuwa sai ta dau waya irin tana irin bibiya ko irin tana bincike
1: watakila tana binciken idan damuwar ta faduwa jarabawa ne sai ta yi bincike akan
0: yawa
1: menene wadanda suka fada jarabawa ke
0: wani yanayi suke ci kuma me suke yi
1: haka
0: to anan ne fa in gaya maka sai ta shiga wani shafi wanda ake cewa just a dead person
1: na mai son ya kashe kansa
0: kawai shafi ne na masu son kashe kansu
1: to
0: to ina ga shiga wannan shafin sai ba ta dama sai take ganin abubuwan da ake koyarwa a shafin har ita ma ta koyi yadda za ta kashe kanta
1: yadda ake kashe kai
0: to wannan abu gaskiya ya daga wa iyayen Rosella hankali sosai sai suka ce to ai akwai ma laifin waɗannan shafukan na sada zumunta saboda yarinya yar shekara 12 suna ganin kaman shafukan ba su ba yara kariyan da ya kamata
1: eh ke san ma kwanan nan Burtaniya ta yi doka cewa duk wanda yake ƙasa da shekara 16 za a hana shi shiga shafukan sada zumunta
0: haka kuma ka san ko banda ma Burtaniya ma mun yi labarin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ita ma ta kasance ƙasar Larabawa ta farko da ke ɗaukan irin wannan doka cewa dole yaro dan kasa sai shekara 15 indai ba ka haura shekara 15 ba bai kamata a baka manhaja ko kuma wayar da zaka daga shiga shafukan sada zumunta ba saboda yana gurbata tarbiyya da koyar da abubuwa marasa kyau to kaji fa yanda aka ita wannan yarinya ta rasa ranta kenan shi yasa waɗannan iyaye suka maka company Meta da TikTok a gaban kotu amma dai su kamfanonin sun fito gaskiya sun yi martani sun kare kansu sun ce su suna kiyaye dokoki da kuma irin yara kanana akwai kuma irin parental control
1: eh wannan tsarin na yadda iyaye za su hana yara shiga wasu wurare
0: a wuri sun ce duk suna da shi to yanzu dai batu dai yana kotu dai tsakanin wannan kamfanoni da kuma iyaye kan mutuwar wannan yarinya Rosella
1: kin san an sha maka su kotu kan irin waɗannan abubuwa
0: kwarai kuwa
1: kuma sai mu jira mu gani wanne abu
0: wani abu zai biyo baya
1: ko kotu za ta yanke amma ban sani ba ko a labarin an fito da wace irin damuwa ce yarinyar ta shiga har ta kai ga ta dauki wannan mataki
0: gaskiya ba a fito da irin damuwar da yarinyar ta shiga ba amma dai kawai an ce dai wayoyin da ta take amfani da shi da kuma irin littattafan da take karantawa babu mamaki suna da alaka da dalilin da yasa ta dauki wannan mataki babu mamaki an aka bata labarin da bai dace ba ko kuma wani abu ne daga hankali har ta shiga damuwar da ya kaita ga kashe kanta shi yasa ake kira ga iyaye da suka sance masu sa ido sosai kan ƴaƴansu su riga lura da abubuwan da suke musamman da wannan zamani na shafukan sada zumunta ko kai a gida baka bayar ba yaro yana fita baka san inda zai je samu kansa ba ko na aboki ko wani wuri haka ya je ya jawo maka wani bala'in da baka shirya ba
1: To Umaima sai mu ce Allah ya kyauta. To da yake kin yi maganar kasar Italiya, wato ni ma labari na na gaba a kasar ta Italiya ne. Amma a tsibirin Seychelles. Ko a tsibirin Seychelles akwai wani yanki ko gari da ake kira Saint Helena. To anan ne aka samu ko kuma ake da kunkuru wanda yafi kowane dadewa a duniya. Kunkurun nan shekarar sa a bisa kiyasi shekara 194.
0: A kace kakan kakanmu ne.
1: Ba.
0: Ba shida?
1: Eh.
0: Gaskiya.
1: To a wannan makon da ya wuce ne shi wannan kunkurun da ake kira Jonathan ya shiga a hukumance wannan kundin na tarihi na Guinness World Record ya saka shi a zaman jakada na musamman.
0: Lalle wannan kunkuru.
1: Ke san ko baya ga bajinta shiga wannan kundin na Guinness World Record. To idan ka shiga ka dade rike da kambunka to zaka kai level din da ka zama wato Guinness World Record icon.
0: Icon.
1: Jakada na musamman.
0: Na musamman.
1: Shi wannan Guinness World Record. To shi wannan kunkurun
0: ya zama jakada.
1: Ya zama a cikin makonin da ya wuce jakada na musamman
0: na wannan kundi na Guinness World Record
1: saboda ya dade rike da kambun kunkuru wanda yafi kowane tsufa a duniya.
0: A duniya. Dama an ce ai kunkuru akwai jimawa a duniyan nan. Dan na sha ganin mutane suna magana da dan karance-karancen da ne an ce suna iya kai har shekaru 300.
1: Kaji?
0: Wallahi haka ne ji.
1: Sai ka ce aljini.
0: Suna jimawa a duniya gaskiya.
1: To shi Jonathan an ce ya iso wannan tsibirin ne a bisa kiyasi yana da shekara 50 a shekara ta 1882. To kuma lokacin da aka yi kiyasi sai ake cewa ana ganin shekarar da aka haife shi ita ce shekara ta 1832 wato shekaru 50 baya.
0: 50 baya.
1: To tun daga lokacin ya zama kamar wani tarihi da abin al'ajabi a wannan tsibirin na St. Helena.
0: Ai dole.
1: Don haka ya gaggana ko kuma ya samu ganawa da sarakuna da yawa kuma ya shiga a cikin hotunan daurin aure da dama masu irin yawon bude ido su ma ya ga dubban su suna zuwa suna kallo suna daukar hoto da shi
0: saboda jimawa yana rike da wannan kambi. Allah sarki kunkuru Jonathan gaskiya wannan labarin ya burge ni. To Haruna tunda mun yi labarin kunkuru anan kuma wani labari ne shi ma da ya shafi dabbobi wani yaro ne dan kasar Habasha Ethiopia kenan. Wannan yaro ne gaba ɗaya shekarunsa 12 sunansa Marcus Abaye daga wani yankin da ake kira Danbeche kenan a nan yankin Amhara na Habasha. To wannan yaro ya wani abu ne na ban mamaki hasi me yayi yana irin kiwon kaza.
1: To
0: sai aka waye gari wannan kaza babu lafiya.
1: Ayya.
0: Kaza na rashin lafiya sosai. Sai shiga yanayi na damuwa. Duk wani abu da ka san ya kamata yayi a gida saboda ga kazan nan an samu sauki yayi. Ya iya kokarin sa amma ina da ya rasa me zai yi sai ya dauki kaza, ya runguma kaza, sai ya asibiti. Ya kai wa likitoci.
1: Asibiti ta dabbobi ko dai asibiti ta mutane?
0: Asibitin da mutane ke zuwa.
1: Asibiti wato kila shi bai ma san bambanci tsakanin asibitin dabbobi da
0: ta. To ai kaga yaro dan shekara 12 ina zai fahimta. Ya rungumo kaza ya rungumo a jikinsa sosai fa ina irin kaman da irin zaka dau dan jariri din ka rungume a jiki. Ya nufi asibiti a guje ya kai wa likitoci. Ya ce su taimaka masa. To anan ne akwai wata ko in ce jami'in kiwon lafiya Umar Chani sai ya karbi wannan kaza irin saboda irin yaga irin damuwar da yaron ya nuna. Inda ya rike kaza ne sai ya karbi kazar sai ya ce mai to ga yanda za a yi insha Allah za ta samu sauki. To irin a lokacin da abin ya faru shi wannan jami'in lafiya sai ya dau wayar sa sai wa yaron video ya dauke shi hotuna ka gani har ya daura shi a shafukan sada zumunta to kasan zamani sai ya bazo daga sai wannan labarin sai ya kasance ya bazu ko ina ya tafi viral. Aka ce ga yaro nayi ya dauki kazarsa ya kai asibitin da ake ba mutane kulawa amma shi sai ya dauka kazarsa ya ce dan Allah gashi na ceto rayuwar kazarsa da haka yaron sai irin abu sai ja hankali sosai irin kowa ya rika yaba mai yaron ya tafi viral ya zama celebrity. To kaji labarin Marcus kenan.
1: Ina fatan dai ka zo bata mutu wakilin an samu mata lafiya.
0: A kasiya ka zar ka za tana nan bata mutu ba kuma irin ya samu gudumawa mutane suka ta kama kaji. Dan yanzu ana magana fa yin ziyarar fa ya tara kaji sun yi dari.
1: Gobar titi a Jos.
0: How wasu mutane ma da suka irin dau nauyin sa na kwana uku za su ba shi irin wurin bacci abinci da kuma irin horo na musamman kuma za su in ya gama irin company ne haka za mu ce wanda suke irin abubuwan da ya shafi dabbobi suka ci su dauke shi na kwana uku za su ba shi irin horo na musamman kan inda za a daga kula da dabbobi musamman ma kaji da kuma ba su da lafiya
1: shi ya takila ma tun kafin girma ya samu sana'a
0: wallahi to shi shugaban wannan company za mu ce ko gidauniya Dr. Abuno Andage yace gaskiya yaron ya burge shi kwarai da gaske kuma yake ganin dama ce tunda yaron yana son dabbobi musamman ma kaji a ba shi horon yanda zai daga kiwata kaji kuma ya samu ma sana'an yi tun a yanzu yana da karanin shekarun sa karka ba baki mai zama likitan dabbobi
1: yo kin gani ko kuma wani hamshakin mai kiwon kaji
0: kwarai kuwa nan gaba
1: informa haka
0: wallahi
1: yankin nasu
0: haka
1: to umma ina ganin da yake wuna na hayar mu ta Afrika ne bari labarin na gaba za mu je gida Najeriya ne kuma ko Najeriya a Kano ta dabu tumbi
0: to me fara a Kano an fika za sai zo Kano ko
1: ba
0: sakwace zaka tsoka na Kano
1: wa
0: to me fara a Kano
1: to za mu iya bada shi tunda ina ganin yawancin mutane yanzu ba su fara kada kumallo ba. Wato wani mutum ne aka daure mako biyu a gidan yari.
0: To me ya aika
1: kuma taron naira 100,000 kan tattara buhunan ba haya a kofar gidansa.
0: La hono la kwato kashi kace. La hono la kwato illa billahi.
1: Buhunan ba haya kin ga
0: a kofar gidansa. Ban gane ba to me yake da su?
1: Wato shi wannan mutumin mai suna Muhammad Sa'idu mai aikin yasar Masai ne. To kin san idan masu yasar Masai suka yashi to za a tona rami ne sai a zube.
0: Sai a zube haka ake.
1: To amma shi a madadin haka
0: la hawla wala.
1: Sai ya zuba a buhuna ya kawo ya aje.
0: Ya kai kofar gidansa. To ba shi da makota ne? Ba ya mutane?
1: Ai su makotan suka kai kara. Idan naga ke ma kina
0: ba. Ai dole, haba. Ko a gidanka kai ba haya in baka kora da ruwa ba ake kara bulantana a ce an tara sabuhu buhu a kofar gida. A'udhu billahi.
1: Sai ya saka a buhu ya kawo gida bakin kofar gida ya aje. Watakila idan mai bukata ya zo sai ya saida mai sai ya dauka ya tafi.
0: La ilaha illallah. Kuma an fadi nawa yake siyarwa?
1: A to a labarin dai ba a faɗa ba amma dai abinda ya faru dai su makotansa abin ya dame su sai suka kai ƙara a gaban kotun da aka yi shari'a aka saurari har da shi wanda ake zargin sai aka same shi da laifin aikata wani abu da ke da barazana ga lafiyar makwabta
0: kwarai kuwa
1: wanda ya sa kotun ta yanke masa wannan daurin na makonni biyu da kuma tarar naira 100,000
0: kan abin da ya aikata
1: abin da yayi
0: to ai shi kansa ma bai tsira ba banda ma makota
1: to ake san tunda sana'a sa ce wata kila yau da gobe zai iya sabawa da
0: warin kashin
1: to shine da makoftan da suke bayani suka ce gaskiya yayi warin yayi muni sosai ta yadda ba su iya hutawa a cikin gidajensu cikin kwanciyar hankali to daga nan ne kotun ta yanke masa hukunci kuma ya dauki alƙawarin cewa ba zai sake haka ba
0: kai na da Kano ko da me ka zo an fika to Allah ya kyauta saboda yene ne lokaci anan zamu dakata muna godiya Haruna Tangaza ni Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya labarai da dabi'un su sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp
2: sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku
0: sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook Instagram YouTube da kuma X domin tabka muhawara akan labaran da muke wallafawa
2: kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
4: Kuma sauraro ƙarshen shirin kenan dukka amma kada ku manta za ku iya lekawa shafin mu na internet bbchausa.com domin karanta labaran da muka wallafa muku. Akwai shafin mu na kai tsaye dake dauke da babban labari dake cewa dole ne Iran ta daina goyen bayan mayakan a Lebanon, inji shugaba Trump. Akwai kuma shafin mu na wasanni dake kawo muku labaran wasanni kai tsaye musamman gasar cin kofin duniya dake gudana yanzu haka, inda ake hutun rabin lokaci tsakanin Iran da kuma Belgium. To dukka karshen shirin kenan a madadin sauran abokan aiki musamman Lawal Luhu Suleiman da ya hada mana sauti, fa da Masi Abdul Kadir Muktar ke fara mu kwanan lafiya daga nan sashen Hausa da BBC.